0: anope ye di akuma nyina ma no se oni hine abra na semo ba ye nche ya anope ah my goodness asem na kuma ni mu nete asem no akuma ni mu ene edi hine wo Eti makuma mawa Nyakwa bro no mabolo nko nyakopon hira mami ya duma abrahoma na wo Chinese woman agrochemicals mami na ntachiwa mami se wo hu ye de erade nyakopon hira me mami akosua se wa janto a mami anope erade nka ho ewo patase eho ena wo erade nka ho anope anope erade a odihine akomemo ene abrabomo ye de akoma mana odihine ewo mo na odi nkunimman ye kwa kofa nyankopon asem anope me mami kone kodom wo buo kro mami anope osoro nka ho nana mo Maxima Goy filling station nana nyankopon hira nana bi ewo buo krom nana utie mi anope nyankopon hira nana bi na onkan ho anope mame se ye de akoma mana obedi hine ewo mu ampa odi hine akoma ni mu odi hine tebia ni mu odi hine abrabo ni mu odi hine Yadi ya kuma nyina amano Omedi hini womu Omedi hini womu Omedi hini womu Buati Isaac wa yeishira Midi mako mama wo Bedi hini womimu Anope radini hini Ebia koma kodi yawo mo Ebia koma kodi bebi eni senke kodi anope erade mremo ma
1: Akoma ne kodi yawo bis
0: Oni pebia fati bebi mu ama akoma kodi mu Wo bia koma ndo Kristo kra biem because feel say radia disappointing no ti akoma no wo no on pese be decrease the great chief what ti christo ho asema na nebu ofo bebi akoma na kodi bia no pe yi twebra o de twe akoma ne bra onyankopo asema oba na enru mu na nyom mu adwuma no pe yi sabre ye bra so se onyame asemba ye nche fo akoma ma na eradi medihini wo de nyina be ye ama wate

ma yensa and some no asena misrim for me bimain and says if from papa and yasem kitwakra. Yes, I see ya. And nano and I watching in ra ne drada and a subrantam to go on kraha we actually a trifle crum din someone who bro nan someone ye di and yaja padye any sabi o for that one dean kwan se no e kumni paka hu na ya wesi mi nu wesi du wesi mi ensa aso ye hwo meye fisem so no nyanto basi asese so o me dia posi fo immigration fo nadmo fo hwan mu nyina o nyina aso mo ase e no masese no mo hunu se nkra ha nko a e na afi framanta mu nsu a eto ye yiri ye no enipa ma akoma ko aduasan nan e na e hwere o mo nkwa e wo mu 34 e se enya esem keto akora nipa ma akoma ko aduasan nan mo mo bisu afo kan o ye mamka fra na ye akọ na sase mi e mashije mfie na no cheche mu dia chere o mu no se enipa no makoma ko be sensia sensun so kra no ye kasa ye nyahu babia wono mu ewo sensun ne twe o mu ko hin se twe o mu ko hin o bu suan fo dia be dan o mu a eguso e pe o mu e chira kwan na o chere mu se enei asue no eguso a wo wo nkunta na nkunta no e manta manta ma hodo no nyina ene nkunta bu no ba ya o mu de exie ne hunse nipa duasa nan ene wo ye ntie so afo ni nchire.